Molo jara bode ni forai mo so nyara de ni forai. Amba bora molo jara la ke ba mo so nyara la. Amba fa bora benu nyama la. Nyama dunu ba fo ane nyama ke gen fo. Ko bota ke be ni ma sha ka bo yakuba ni korosi ba ko bota ke na jomala fo kolo. Ka bo jomala ko na kara bo gor tumane ke ba kuma de tamba ke ba kuma de jare. Amba na makora ma se bolo mina. Do so kra klo ki flo manyo anye. Munyu kutu nganya kata bori ba sida. Ala ti to karna ma ta ma ko jirla dina dora jirla tane jukuna mbiyela mate. Odela sa fle fle lo ka soro kata.

pali te mona bo cɛkɔrɔba tɛ sɔn pali e tɛ tiɲɛ kuma fɔ baro kuma na dɛ o yɔrɔ la an b'an kanu ko an yuru tɔɲɔgɔn anw ni yɛrɛ kɔ kankun na an k'an tigɛ ka bɔ an ɲɛkɔrɔ.